kangeminyaka uJesu mefika kuyo eyibuso ukuthi uyathanda na ukuphila yayisihlala iminyaka kwafanele ukuthi uma ivula umlomo ithi ngiyathanda kodwa yathi anginamuntu ngamanye amazwi lendoda yayingasagulisa

ngenyembezi zonke besilila uma khulunya ngenyembezi kusho ukukhumbula inhlungu owadlula kuyo

abafuni glory yam, abafuni presence yam, abafuna mina, abapamsi zakha. Suka ngaphambili ngigijimanisela istage. Gijimanisela suka leso stulo. Gijima uthi ngifuna wena Nkulunkulu. Gijima, gijima, gijima, gijima, gijima. Suka esitulweni sakho. Touch me now. Shesha sogela.

ezeni vula umlomo wakho. Ah, vula umlomo wakho umtshele. Koshatala bakamoshiyente. Mhlawumbe useyilingweni. Mhlawumbe umakreste. Ubona ngathi wethu ulahliwe kanti alikulahlile izulu. Oh, shatala baba shata. Ah, my God. Moshentele bebe siyathi. Ake sikhulume ngomoya. Ake sithandaze ngomoya. Mawukwazi ukuthandaza ngeyimina. Thandaza. Mawungakwazi ukuthandaza biza igama likaJesu. Kunento ezokwehlela kuwe manje. Kunamandla. Kunogqobo. Kune-anointing. Kunenkazimulo. Vula umlomo wakho, vula umlomo wakho. Shatala baba saka. Raba baba santa kamoshiyata. Rebebe santa la baba baba baba baba. Santa la baba baba baba baba baba.

Gishiro ngathi nje ngigwinyamathe bese ngiyabuya kuwena ngoba njengamanje isikhathi sizojoba simi kanje nangisadedela nje ama update lapha kwaba bomprophet uMageja Geja ukuthi simo simi kanjani njengoba sazi ukuthi ke usuku lwangesonto namhlanje ilanga lomkhuleko ezinye zezinto ebaluleke kakhulu ilena ke ngiqale ngayo yokusho ukuthi ke sinenkonzo yomkhuleko namhlanje bese ukuthi ke unumber 2 wethu asingalibali ukuthi ke esikhathini noma emasontweni amadlule ambalwa ubaba umprophet uMageja Geja wamemezela kakhulu inkonzo yokulungiswa kwemsamo yanamhlanje ezobe ikhona futhi khona lapha esontweni lakhe arena of Liberty. Namhlanje ke siyazi ukuthi ke sekusuku lapho leyo nkonzo yamenyezelwa khona njengoba sazi ukuthi ke iqala osukwini lwayizolo njengoba izolo besisegoli lakhona ubaba umprofethi Market Jacket obenza khona inkonzo yomsamo. Sabona abantu bakhona bephume ngobuningi babo bezothi umprofethi akudile nesimo sethu, umprofethi akusolve nezethu iy'nkinga esibhekene nazo. Kwase uthi ke namhlanje ke leyo nkonzo ke yajika yabuya yeza la ePietermaritzburg nakhona sizokwenza inkonzo eyodwa nje inkonzo eqhubekayo inkonzo yomsamo. Amo inkonzo ebaluleke kakhulu ke leyo namhlanje ukuzolungisa imsamo yethu nokuzolungisa amakhaya ethu ngoba phela amakhaya ethu siyazi ukuthi ancike ngawo umsamo futhi njengoba singabantu abamnyama kakhulu nje siyazi ukuthi sincike kuzo lezinto zomsamo njengoba sazi ukuthi asiziphethe thina kodwa kunabantu abasiphethe ekuyibona abasiholayo nesilanga ngenxa yabo ngoba kunemishini ethile esizoyifeza nesizoyenza la emhlabeni. Ngithi ke akekho umuntu ozalwayo ingekho into azoyenza, wonke umuntu mayezalwa emhlabeni kusuke kunenkinga azoyisolva, kusuke kun umphakathi azophakamisa, kusuke kunomndeni azokwenza umehluko phezu kwawo. Yingakho wonke umuntu uma kazalwa uzalwa ezandleni zakhe efumbethe ngoba kusuke kukhona into azoyenza. Akekho umuntu ozalwa ededela izandla, once wazalwa umuntu ededela izandla zithi

Sihamba kanjalo ke with uhlelo lwa babu Prophet Magija gijela sithi khona hashtag wenza konke isikhathi umsethu mase simi kanjena ke siyazi ukuthi sekusikhathi ukuthi sigijime siyilapha ebufakazini sizuthi abantu bathini ke ngogcobo lwa babu Prophet Magija gijela ngoba kubalekile ngaso sonke isikhathi ukuthi sihleze sizu ukuthi ke njengoba abantu beyilandela kangaka babu Prophet Magija gijela bezinkumbi beza kuye ubasiza ngani na abantu sizwele ke bona bekhulumela bona straight ukuthi ke umprophet Magija gijela wenzani ezimpilweni zabo ngoba kuyenye into uzwa ngomuntu futhi kuyenye into uma usuzwa ngabantu ababuya kuye nje straight bekutshela ukuthi ke yini abenzele yona undaba ezitha noma ubaba umprophet Magija gijela siyazi ke ukuthi undaba ezitha kuningakwenzela abantu siyazi futhi ukuthi ubaba umprophet Magija gijela abantu bathi size ngezinto ezahlukahlukene ingakho ke sinqusa ngaso sonke isikhathi ukuthi masifika lesi sikhathi sokuthi abantu basifakazele singabe ugodlo bobufakazi sibdidela abantu bazikhulumela ukuthi ke ubaba umprophet Magija gijela uyisize ngani impilo zabo ngikukhuthaza ke nomuntu konesimo esiphuthumayo nomuntu onesimo It's very, very sensitive. Ukuthi hayibo ungalibali ukuza kubaba umprophet Magija gijela ubaba umprophet Magija gijela uzele ukuzosiza impilo zabantu uzele ukuzokhulula impilo zabantu nawe ulindele ukuzosiza eyakhe impilo phezu kwesimo obhekene naso azi ukuthi awedwa kodwa kunomuntu osuke ezile ukuzokukhulekisa osuke ezile ukuzokwenza umehluko phezu kwempilo zakho ke soke nawe kubalekile ukuthi ube ingxenye yomkhuleko awusuke ewenza wazi ukuthi ke ubalekile nawe ungazi uthatha intambo uyikhunge ungazi uthatha intambo uyibulale cabanga ukuthi usele wedwa phezu kwezimo obhekene nazo kanti no usuke ungewedwa phezu kwalezo zimo kodwa usuke ke khona umuntu ongaba umuntu ohambo lwakho nomuntu osuke elindele ukuthi azokhulekisa wena ingakho ke nginxusa ke mtaka baba ukuthi ke sondela uze kubaba umprophet Magija gijela uze uzothola usizo phezu kwezinkinga osuke ubhekene nazo ngoba ubaba umprophet Magija gijela umuntu ohambo lwakho ozele ukuzokhulekela wena ozele uzoshintsha imeko yakho ozele uzoshintsha noma ngabe yini obhekene nayo akuqula isimo sakho sibe ngcono ngijike namhlanje ke sondela mtaka baba kumprophet Magija gijela uzozo ukuthi ukuphathelene ngicela ukuthi nje ngigijime ngikulaba mangibuya nje kulaba ngoba sengidide ubufakazi siza ukuthi abantu bathini kubaba umprophet Magija gijela uzisiza kanjani izimpilo zabantu

0: yodwa ukuba izofela izono zethu izolungisa umonakalo owenzeke insimini yase-Eden lapho umuntu ekhohliseka khona eduka ukulalela izifundiso obumnike zona. Siyakubonga kuNkulunkulu ngezikhathi zonke, unamandla onke, unokuqonda konke, unokulunga, unobungcwele, unomusa, usiphatha sonke ngawo. Sifanele ukunxusa umusa wakho namanje kuseni, siyawunxusa umusa wakho omninginingi ongenamkhawulo. Wena uNkulunkulu owathanda izukulwane ngezukulwane ngezukulwane esingakwazi ukuzibala nesisazokuza asikwazi nokuzibala. Uthe kuAbrahama umthembisa wathi inzalo yakho athi iphumela ngaphandle ubona iy'nkanyezi ukuthi ungazibala yini na. Uma ungakwazi ukuzibala nenzalo yakho iyakuba njalo. Waphinda wamkhombisa ngisho isihlabathi solwandle ukuthi singaka nani ubuningi baso. Wena futhi uNkulunkulu okwazi ukubala ngisho nezinwele zethu, uwazi konke ukuphila kwethu. Siyakubonga ke uNkulunkulu othembekile ngempela. Izwe ligcwele izizwe, wathi izizwe zonke zomhlaba ziyakubusiswa kuAbraham. Nathi siyabonga ukuthi sangena ngesibusiso ekubuyisaneni nawe uNkulunkulu wethu, sangena ngesibusiso wasibeka kwinzalo kaAbraham. Namanje ke sikunikeza udumo naNkulunkulu othembekile ngoJesu Kristu, wathi mefe esiphambanweni wayesekwazi ukumukela yonke imindeni yomhlaba kodwa kuphela kuloyo nje ovumayo ukuthi uJesu yinkosi nomsindisi, akholwe ukuthi wena Nkulunkulu wamvusa ekufeni kade efele izono zethu. Uthi uyena loyo osindiswayo, uyena lo ozuza ifa lokuba ngumntwana kaNkulunkulu, uyena ozuza ukuba indlalifa kanye noKristu Jesu. Namanje siyakubonga ke kuseni, sibonga ukuthi usivusile. Sikholwa futhi ukuthi iy'nhlelo zonke zosuku uzohamba nathi. Wena Nkulunkulu osinakekelayo, usiprotekthayo, wena othulisa yonke imisindo, ngisho imisindo yamaza olwandle uyakwazi ukuyithulisa. Wabonakala uyithulisa kuJona uma ngabe uJona umkhiphela ngapho kuvuka isivunguvungu olwandle. Emva kwalokho wamlethela isihlengo, wamlethela inhlanzi yamgwinya. Uma ngabe sephumele ngaphandle sevumile ukona kwakho uJona, wasithulisa isivunguvungu, wathula ulwandle, kwayeka bangabhubha abantu basinda. Waphinda nangu uJesu ehamba nabafundi bakhe, wakhuza umoya owawuvusa amaza olwandle kodwa abantu basinda futhi nalapho akufanga muntu. Siyazi ukuthi uNkulunkulu othembekile wamvikela uNowa ngesikhathi sikazamcolo. uNkulunkulu othembekile ngezikhathi zonke. Siyakunxusa ke uNkulunkulu onomusa, wena uNkulunkulu owakwazi ukusekela umhlaba, wawumisa phezu kwemfula, wawusekela naphezu kwezilwandle. Namanje ke siyakubonga uNkulunkulu onomusa, siyakubonga ukubusiseka kokuthi size kuwe Nkosi, simenyiwe nguwe ukuthi silalele. Namanje siyabamema nabanye uNkulunkulu othembekile ukuthi mabeze kuwe. Kukhona uthando kuwe, kukhona ukuvikeleka, kukhona ukuhlakanipha, kukhona ukuphila, kukhona nokwazi ukuba sithole ukwazi, sithole ukwazi okuqondileyo okugunyazwe nguwe uNkulunkulu othembekile. Bese sithatha lonke udumo namandla nenkazimulo sikubuyisela kuwena ngoba kungokwakho. Egameni likaKristu Jesu iNkosi, amen.
1: Amen. Inqola yevangeli sihleli nobaba uMzila Nkatha kuMgungundlovu FM 107.6. Igama ngusiboniso ngakaDlamini.

ukubhodloza ngoba siphethe amandla namagunya esiphiwe wona. Lapha ke uJesu uthi I am the gate, umuntu ungena ngani isango lasezulwini. Mawufuna ukuthi ufe umbone uNkulunkulu udinga ukuthi uze kuJesu, ngoba uyena anikela ngayo uNkulunkulu. Jesu wathi akeze emhlabeni ezothenga ukuphila kwethu, ezolanda iy'mpilo zethu. Sasikude singabafileyo, singabadukile ngenxa yephambeko nobubi bethu, kodwa uJesu wadabula amazulu weze emhlabeni wazosifela. That's why uJesu ekwalifaya ukuthi uyena yisango lasezulwini. Akekho oya kubaba ngaphandle kaJesu. Uthi kuJesu I am the gate, igate lasezulwini uJesu. Mawufuna ukuthi umbone uNkulunkulu, come to Jesus. Uthi ke uJesu mina ngiyisango, umuntu ungena ngami mese yasindiswa. Mawamukela uJesu uyazalwa kabusha, ube sidalwa esisha. Mawamukela uJesu mese uyasindiswa, mese ufumana ukuthethelelwa kwezono, mese igama lakho liyabhalwa encwadini yokuphila. Ize ithi incwadi yesambulo uchapter 3 verse number 5, ngokuba ulivumile igama lami phambi kwabantu, nami ngiyakulivuma igama lakho phambi kwababa naphambi kwengelosi. Angikuvuma ukuba igama lakho lisulwe encwadini yokuphila. The day wamukela uJesu usuke kubhalwa ngalo igama lakho encwadini yokuphila. Igama lakho libhalwa nini encwadini yokuphila? The day uza kwisango elujesu, ngale sikhathi uza kuJesu lize lithi iBhayibheli ngokuphenduka nje kwesoni sisinye, izulu liyahlokoma, emazulwini kuyaselebrethwa, kuyajatshulwa ngokuphenduka nje komuntu oyedwa. Mawuthatha isinqumo namhlanje sokwamukela uJesu uze kuleli sango lasezulwini eliwuJesu, ezulwini kuyathokozwa. Ngizothi ke uthi ke uJesu mokwesithathu, uma umuntu engena ngami uyakusindiswa. Lithi iBhayibheli uya

ibandla AFM kanti bekungudokotela umphostoli Madlala ongasekho intshumayelo ekhethekile esithe asikuphe yona yebo umlayezo umile njalo umile kulungile sibheke ku Sunday School mndeni wakwaMadlala niphile nje nonke uNkulunkulu nani ngazonke isikhathi mthembu mlaleli khona ucoshile kule ntshumayelo namandla ngalolu hlobo amen.

bazongena nje ngekudala ngoba ikakhulu ukukhombisayo ukuthi ngathi bakhona bakhona noma bengakafiki la eduze kodwa ekathi impela bazoqhamuka baba Mdima sebonga sithemba ukuthi uphilile lapha ya ngibone bani futhi omunye umbovu awusanele usanele usanele ngubani kukhona lapha ya aphawule ngakho naye ngizama ukuthi ngikuthole nakho usande esikolo sami kanje uma ukuthi kuyatholakala engathi kwakona lokho ngithi ngiyekubheka kunqabile kulungele ngizothini uma kunje kwaqapha ngempela futhi kodwa siyabonga lapha kwinciko nayo ethi izwi namandla ubaba lapha umfundisi uMbongiseni GPS weza awu sethemba ukuthi uphilile baba lapha ya olundi ngithemba ukuthi ke ayibandla likuphethe kahle lapho inciko enkosi yebo ngizama ke angazi ukuthi kwenzakaleni ibalekile manje yonke into ebengiphambi kwami la ebengithi ngizoyifunda kwesuthi siyazi naye ukuthi vela kusona isikhathi lesi esami isikhathi esakho nami nawe emlaleli ngo 8 o'clock nami bengihlephula nje ngoba ngibona nanti ithuba ngiyaqalaza ngathi kukuthule nje

thathele nje lokho mncane ugugu ulethe ukuphila moya hey inkulumo yakhe nje mnandi uthi ukube angikholwanga ngenhliziyo ngavuma ngomlomo ukuthi uJesu Kristu oyinkosi ngabe aningazi kodwa ngoba ngathatha uJesu okay ngithi ke kancane ukuze ngiqedele kahle le ndaba.

0: mlaleli kuphi nakuphi la lo msakazo ufinyelela khona. Hey Nkosi yami, isikhathi ke isikhomba ukuthi mzuzu isithupha emva kwehora emva kwesithupha emva kwehora lesishaka lombili. Ya impela kukanjalo. Kanti ke uhlelo inqola yevangeli namhlanje ke ngiyathanda ukuthi ke ngisho ukuthi ke cha siyibambe impela ishisa la Sunday school cha ukulokile umwadla mini badla impela khona nje okumzumile wabona ke impela uzumeke uzumeke kanti izinto ke seziyonakala. Cha siyabonga ukuthi ke bona abantwana bakwazile ukuthi ke balithole ithuba lokuthi babe nathi khona isimo sinjalo. Kulungile ke kanti namhlanje ke sine thulela nje ngokwazi ukuthi ke isiba nensizwa la cha angingathi nensizwa isiba la nabahlobo bethu ababili ongupastor Ezungu kanjalo no brother Umlu ugajeni kanti ke namhlanje sizoba nabo futhi njengokujwayelekile esontweni lokuqala enyangeni kanti ke lapho sibheka khona ibhodwe enemlenze emithathu lelo bhodwe ekuyilona kakhulu elelenzeke ukuthi zonke izinto zenzeke. Kanti ngwasilandela ku Facebook page uthi like lelo page ukuyokusiza kakhulu lokho ngoba kuyokwenza ukuthi sikwazi ukuthi sisonke sisebenze ndawonye kanti ke okunye ukuthi ke ungalalela lapha na ku app yakho usithole ku app yakho ukusiza futhi lokho ngoba i-app iyo enye yenza ukuthi izinto zenzeke kahle uyidownloadayo lapha na Google Play Store. Kodwa ke masinyane ngithanda ukuthi ngiye laphaya ku ibandla iBethel ICPC lilaphana ke ngase J noma J embali kanti ke bane Father's Day ezobe ikhona lapha ngomhla ka 21 June kusuka ngo 9 kuya ku 11:30 ekuseni bathi ke cha uhlanganyele nje nabo ngalolu suku usuku oluhle kakhulu kuyobeke ku Father's Day kanti ke asivele senze kanje gatsheni lungile asikufake asivele sibe negatsheni siqale ngaye la manzini ugatsheni angazi ke ma kulokhu gatsheni sekubingelela
1: Mama
0: nazo ke ngiyaphila kachini kanti ke la sinomanzini ngiyocela nje ukuthi ke ubingelele kumlaleli ubingelele futhi ke nakulabo office ukubingelela kuba usemoyeni impela usemoyeni
1: ngibingelela kula ngiqale ngibingelele mina lapho esithudweni zikankata ngibingelele namanzini ngibingelele abalaleli esiba nabo ngalesikhathi sibingelela abaphathi bomzabazo abenza izinto zenzele behola umama wethu emabele madebeni ngani umama wethu
0: usotembeni
1: ngiyabonga futhi ngibonga kakhulu nawe mama uSibiya oyena obambe umsebenzi kanye nje bonke nabaphathi bazisakazo

0: ile kodwa kutheme kuphakama abazali, there was something, there was a very big shift esimeni sonke, and lokhu kutshengisa ngokusobala ke baba mzila nkatha nawe gatsheni ukuthi ngabe lingakanani ichaza elibanjwa umzali empilweni yengane. And ayikho ingane eyophumelela ngaphandle kokuthi umzali abambe iqhaza empilweni yayo.
1: Yeah.
0: Noma ingafunda, noma inganakho konke kodwa isoze yaphumelela.
1: Manzini, yeah, ubuya nayo ngamandla. Wegatsheni full fire wena ngoba ngifuna ukuthi ngikudedele futhi. Inamandla. Gatsheni, ngena baba, ngena again. Yeah.
2: Ngikhulumela.
1: Kunjalo
0: kanjani? Yebo ndo siyakuzwa.
2: Baba ngilakade.
1: Ehhe.
0: Siyakuzwa. Siyakuzwa.
2: Oh okay. Ngithi mina no, uyabona uma ngine mayikhuluma ngiye ngisho lento kube sihlungu naku social media. Mhlambe kube ngathi angazi ukuthi ngibuka ngenye indlela enjani. Uma ekhuluma ngokusukuma kwabazali kuzo zonke lento ezenzakalayo. Ukungazi noma kulate noma kukho late, kodwa okwenza kube nale zinto ezenzakalayo abazali bonke lapha abagcwele lonke izwe asikhulumi ngalento eyenzakalayo, sikhuluma ukuthi kunjani yinhle noma yimbi, asikho la for that. Sizokhuluma indaba yokuthi amandla ukuthi umzali uyayakha ingane uyayibulala ingane, sibona awumama nobaba. Ikuphi-ke bengiye ngisho, ngiye ngithi mina uma e-South Africa kuzothi uma ukuthi kuzodlala i-mash i-Chiefs ne-Pirates, amathikithi aphele within, aphela within ba 2 hours or 3 hours. Hello?
1: Yebo, esikhathini esincane nje.
2: Aphela esikhathini esincane, igcwale ilentozana i-FNB kubenjani. But uma ubiza abantu nje uzobabiza nje la eMaritzburg lapho esikhona, ubabizela ekutheni abeze nabafana babo obababe, sengikhulumela obaba, abeze nabafana babo kuzokuba i-boys to men. Sithola abantu abangaki? Sasithola abantu abawu-5. So okuphendula yona le nto yokuthi ngempela isandla sokuphila kwe-youth yethu, ukuphila kwey'ngane zethu zikubazali, asikwazi ukuresponda. Uma kuthiwa nje yi-bond noma kuthiwa umculi, umculo ophuma phesheya kukhokho o-100 rand, futhi ngathi ngi-100 rand kulabaculi baphesheya, kukhokho iy'mali ey'njengemali, kugcwala omabhida, kugcwale zonke lezi-stadium. But uma kuthiwa kokhulunywa ngezinto ezakha abantu, iy'ngane lezi eziphilayo ekuzikhulisayo, akwenzeki lutho. Mesele manje kudaleke yonke le nkinga, ingathi bekulelwe yonke le minyaka, ingathi bekulelwe yonke le minyaka uhulumeni kungenzeki izinto ekufanele zenze azenze. Manje siyabona sekuhlukumezeka bonke abantu abakwazi ukuba benefithi ngenxa yokuthi izinto azenzeki. So ingabo-ke sithi impela mzila nkatha kodwa ngicabanga ukuthi iqiniso ukuthi we are not doing into ekufanele siyenze njengabazali. And then mase sithi wake up to our number, isithi hawu kwenzekile. Mase manje sezoqhamuka sekunokuqina kwesandla manje lokhu ke futhi nako okungasafanele, kodwa uyabona ukuthi umonakalo usuwenzekile. And now ubonakale nomphumela uthi kwenzekile ngale nto engathi sizanywa ezanywayo ukuthi yenzeke.
1: Ya, Gatsheni, ngifuna ukumema nomlaleli-ke uthi abe yingxenye nathi futhi ungasebenzisa i-WhatsApp line wethu 0 62 315 1986. Uma uthanda ukushaya ungashaya uzame kwayodwa yalezi namba u-0333422391 noma 0333422970. Kanti ke Gatsheni, ngifuna ukusibele kumanzini ngoba leli side lakho nale lokhuza lendlela futhi ongenise ngayo nakimi ngiyayibuka njoba uManzini echaza ukuthi yonke ilele ngathi kodwa umbuzo salayo ukuthi senze njani manje.

0: alohleli ngaye edwana ahluleke ukuthi alethe ingane angithi uyabona ngobani ngoba kuyena aka understand ukuthi lokhu kuyithuba elingashuntsha ingane yakhe kangakanani ngaphandle kwama forum baba angeke kuze kwenzeke ukuthi kube khona ingane esizakalayo eziyokhula zikwazi zizakhe umndeni ongcono noma singaphenduka kodwa ukuphenduka kwethu kulele kutheni sikwazi ukuletha change kulezi ingane esezifike kulesi simo ukuze singabe sawenza amaphutha esiwenzile thina but uma ngabe zizokhula ingane baba mzilankatha kungekhe sikufakayo positive kodwa thina sibe sithi senza amaphutha mese lawo maphutha singawalungisi enganeni akusizi swalungise kuthina kufanele swalungise kulezi ingane esenze esenze kuzona amaphutha ukuze zona mekhula zikhule zingenza amaphutha esiwenzile kodwa mangabe sisho ngomlomo ngeke kwenzeke lokho kodwa kuyofanele ukuthi thina sisebenze times 2 or times 5 kulezi ingane esezalekile ukuze zingakhuli zibe yilento thina esi introduce kuyona ngoba uma ngabe umzali utholele ingane ekhaya uwena introduce ingane yakho empilweni ehlukile angithi uyabona uma ngabe na futhi ungazange uzukwazi ukuthi ubekeze can imagine baba msilankathi ukuthi noma ugatshene engazange afika I'm just asking myself ukuthi le ngane ayibhizi ivunwa nge TV engabe laba babili ababevuna bengavuni ngenxa lo munye indaba unebhola lo munye indaba inengane yakhe engaba zikho inezinye ingane ababezalile namhlanje sikhule singenayo ubaba nomama ngenxa abazali abangakwazi ukubekezelelana ngenxa yebhola nangenxa ye TV ngoba angathi uyabona uma ngabe umzali ke baba mzilankati ufika kulesi sikhathi sokuthi okungcono ubuhlungu abuwele kumina kunokuthi buwele kumntanami ngoba ngifuna umntana abe nekusasa eliqhakazile kungabi lula nje ukuthi hayi angincengile mina once wazala kufanele ufunde ukuncenga
1: Ya mlaleli usekhaya ngiyathanda ukuthi nawe ngi ube ingcenye kanye nathi ke kodwa isikhathi simi kanje sikhomba ukuthi ke kungedala siyayivala la kusele 7 minutes ngaphambi ukuthi kushaye u9 kanti uhlelo unqola evangeli upastor Zungu lo omzwayo kanti ngino ugatsheni uboya benyathi la u brother Mlu wakandlovu emoyeni andike lelo daba lo daba ke olithinta kakhulu mina nawe ngiyabuka kodwa ukuthi ke yebo abantwana bazithola beba njalo ibhola lomnqakiswano ngenxa yokuthi kuya ngokuthi simo simi kanjani
0: ngenxa yenqumo zabazali
1: inqumo nje
0: sibeke nje ukuthatha
1: zomzali
0: ngenxa yenqumo za umzali okhetha ukushada umzali okhetha ungena othandweni umzali okhetha ukuzala ingane isuka ingekho kuyona yonke leyo nto leyo mase ingane yona sekufanele iphoqele ukuthi ikhule according to ukuthi laba bantu abayebale abayilethe emhlabeni bakhethe ukuthi bayikhulise kanjani
1: yebo boya benyathi awigoqo mfana sivale
2: yebo no siyabonga kakhulu no use isamaraze kahle uManzini ngoba nesikhuluma lathi bese sikhuluma lokuthi yizithi ixazulula ngeke udokotela vele afika avule ioperation ayishiye kanjalo hlangane nomuntu lapho emakethe yabo uzipha cha no ixazululo nje ileso ngibe ngangena nami kusona eManzini bese ukuthi abantu uma bengabe bajabulele ukuthi baye entweni ezakhaya sifuthi abangayi ebholeni abangayi emculweni kodwa uma bezokwazi ukuthi ke mekuthiwa kuzokhulunywa izinto amafemi izinto ezakha imindeni abantu babeke eceleni bayobuka ama-TV bayophuza baya kuphukuphu ngoba even nasemasontweni thola ukuthi okunye zobe sikhulume lezozela futhi ezinye izinto nakhona lapho ekufanele kwakheka abantu nakhona futhi kunenkinganyana ekhona ukuthi akwenzeki ngendlela efanele so akokhulunywa then mase kukhulunyiwe ngempela isimo esifana nalesi akekho umuntu osuke ngasixazululayo wena ngane e-affected wena mzali ongayiboni lento esiyikhulumayo ukuthi iyiqiniso ukuthi kwenziwe ngendlela uNkulunkulu kuphela ongakwazi ukuthi alaphe izilonda-ke zengane elimele njengamanje nokuthi aqoqe umqondo walabo abangenzi kahle ukuze benze ngendlela efanele iphinda futhi yeke futhi isolution lehlale sisho ngohlela ukuthi yilo nkulunkulu futhi esingamfuni isikhathi esiningi nonkulunkulu lezinto asitshela zona singazenzi ezisifake enkingeni yizona lezi eziyisicefe kuthina njengabantu mesiqhubeka-ke into-ke inkinga iqhubeke injena ikanje ilapho nje sixazulule ikulezinto

David. Hey, inkosi yam. Hey, hey, imvuselelo. Uyicwenga kamnandi. Uyicwenga kamnandi. Kwasikunanela ke lapha yena uThelma wakampofu othi amen babukhambule ekseni. Ngiyangena la. Endlini ngiphuma enkonzweni kade ngingene ngo 7 ekseni ayibo ngingena ngevula iradio ngiyezwa kuyashisa studio obaba basitshela amaqiniso odwa ngoba indaba ilele kuthina ngempela ngabantwana bethu uthi ke qhubeka baba usivuselele sibonke ngezimfundiso ezakhayo enesipha zona yebo yena uThelma wakampofu. Awu, nkosi yam. Hle, awuyilungise le ndaba. Awu. Nkosi yam.

Awusuka. Ohle benohle ngiwe efeature sohle ngiwe bethi linqaba hey ay ngizomncenga kanje namdloli ay kuphela ake sambe nabo kanje kuyophakamiswa isidalwa.

nje ukuthi hayi sangakithi please ezisho kuvuma umntwana asebonga kakhulu sabonga kakhulu lapho usibongile mafu ikacele siyabonga kakhulu asibele sivale kanje suka nini ayi sekhamba mina ngivalisa kamnandi nje kanje ngithi ayi asiphinde sibonane ngesonto elizayo ukhona lapha yena umfundisi unkosi XA inkosi oqhamo UBI lapho esuke khona ehlaziya nje zeBhayibheli nangumlaleli omunye uthi amen Bishop Khambule unqola evangeli sase sabuseka ekuseni hayibo sesimanzi sijayifa sithomoyi sicocwa uthi hayi wazosibusisa sizofika sibusekile esikonzweni akakubusise lo undlovu indlovu sendlini amen uhambe kahle ngiyabonga kakhulu ndlovu sendlini siyabonga baba siyabonga ayi ake sihube sibonane ngesinto elizayo ayi asivele akuvele kuthule konke okunye silalele nango eyi ngibona nje eyi inkosi yami ayi akuhambe mina

0: ukuthi omunye ngabe ngisasho cha unqubeke umbatha lo yebe hamba ne Rorisa worship yebo beshaya nje ngqubevange ayi kulongile
1: yakubenjalo.

Ngibonga umdlali lekhaya isikhathi lapha ngemanje imizuzu ngamashumi amabili nemizuzu emibili lishayile ihora lokuqala ujulo mphefumulo wesizwe sawubona namhlanje umhla ka 7 June 2026 singena ngamnandi kanjalo singena ngamnandi kanjalo singena lapha na ke ngempela ke sijikeleka singena neivalo wakhala lapha na ke ufuze lapha na suka madoda king polipoli madoda lapha na ke ikhansela la sehostela la khala la tawu hey wangena kamnandi kangaka baba uthelwe ngeyibonkolo inkosi impela uthi ke sengihleli ngiqhiphothekile ke manje ngincike kunkosikazi wami lapha na ke umuhle umangubani lapha na awu suka madoda yabona ke kuyajabulisa ngempela ukubona insizwa esencane impela ithanda kangaka umakoti wayo yazi lento lena ngempela bakuyithu enini ningaze nimbone uKing Polipoli insizwa nje seyincane kodwa ke esiwubaba umuntu angishoda ngayo yena umbhemo angakambonike yena ke kona nje yazi indlela amthanda ngayo mfowethu ikhansela la sehostela hawu uyazi ukuthi we role model kwabaningi nami uyangimotivate mfana

Ngibambela kamnandi kakhulu nangesonto edlule ngixakekile nami. Ey suka, hayi ngiyabonga mfowethu. Ikhona ke ngempela ke sithi ke sishaya isiqubulo sithi ke sandla ngena la Sixaxa Beach sibambisene. Sibonga kakhulu nakubo bonke joza kwethu kade beyibambile ke nje ke naphakathi nezinsuku naphakathi neviki beyibambile kusukela ekuseni namhlanje abafowethu kwaze kwafika lapha ngesikhathi esika baba uTheb Khambule kanye nethimba lonke bekade ngene nalo ekwinqola yevangeli. Siyabonga kakhulu umntaleli ekhaya ukuthi ke nawe ngendlela obaluleke ngayo hawu ngaphandle kwakho ngabe sikhuluma njengenhlanya umoya emoyeni nje asilalele umuntu, kodwa ngenxa yakho siyazi ukuthi noma sisebenza sineqholo lokwa ukuthi kukhona ngempela umuntu osilalele onguwena mlaleli ekhaya. Ziphi lomo zomsakazi ngasikhole ukuthi ke sisaphila yilomo zomsakazi. Yeah, angisanazi bafowethu. Bangisanazi. Sengiphila nje emseni wokuthi ngiyazi kodwa ukuthi nikhona futhi ngeke nize niwulahle umsakazo ngoba kwangekhona ungibuluza ukuthi nizilomo zomsakazo, kodwa kwakuwukuthi ngoba nawuthanda umsakazo nisawuthanda nisazowuthanda nina nje ngaphandle kwenasilutho.

Yabona ke mlaleli kha ke inyanga abantu abasha ke dena ke sesiqalile lapha na ke njengoba namhlanje kumhlaka 7 uJune inyanga abantu abasha sithi kubantu abasha sanibonani ya yini nabaholi nabaphathi bakusasa yabona ke kakhulukazi ke lesi noma ke lengosi kulolu hlelo lapho sike sithi khona ke nizilibele ubanzalwa ngobani iyafundisa kakhulukazi abantu abasha ukuthi ke bangasali bedukuza oswini ukuthi lokho okuncane esinakho esikwazi ukuthi sicobelelane khona sithi ke ngempela ke igundana ingqondo siyacobelelana hayi ngoba sazi kangcono kodwa ke namhlanje ke ngifuna ukusho ke namhlanje ukuthi lencwadi ke siyifundayo sizoyifunda makusuke kwi isonto lokuqala enyangeni siphinde futhi siyifunde esontweni lokugcina amasivala inyanga kusho ukuthi siyifunda kabili enyangeni kuphela hayi ukuthi njalo ngamasonto soyifunda cha sizoyifunda ngesunday yokuqala enyangeni siyifunde futhi kwisunday yokugcina sesivala inyanga kusho ukuthi phakathi nendawo sizobe silokhu ke si fake ezinye ihloko noma sibiza laba bazosuke be osolwazi bemkhakha leso besikhuluma ngayo njalo njalo yabona ngeke selgamanxa nje selgamenxa nje selgamenxa already ihora lokuqala sesizongena kuyona ke manje incwadi yethu esizoyifunda mhlambe ke

ekhohliwe nje abanye ukuthi lesifunda incwadi sikhuluma ngani kodwa ke sizoyiqhubha ngoba incwadi ngeke ifane nokunye incwadi incwadi sizovele nje siqhubhe ayi yangcono sivele siqhubhe incwadi

Ake sibheke ke manje ke izibongo ke bese siqala ke ngabakwaZulu. Isibongo sakwaZulu sasingaziwa ngaphambi kweminyaka yawo 1600 ngoba ngaleso sikhathi yayingaziwa indaba yesibongo. Kwakusagqame ukufuduka kakhulu. Lesi sibongo sivela kumntungwa kunoma kumantungwa ngoni. Lokho kusinikeza umqondo wokuthi lesisizwe sivela eningizimu nentila sifali. Njengoba sitholile ukuthi konke amantungwa akhe kwelase Natali baqhamuka kulesi sifunda. Lapha ke sizocila kakhulu kumalandela kunguyena esizwa ukuthi nguyena nzala abantu. Nokunguyena okugxile kuyena umlando walabo abantu esithi ngabakwaZulu ngesibongo hayi ngobuzwe. Ake sithathe lapha ke kumalandela. Umalandela kuthiwa ke uzalwa nguluzumane kaMnguni kaGumede. Bonke laba kasazi ukuthi ke babe kuphi nendawo ngoba umalandela yena simthola esakhe lapha yana ngaphesheya komfula uMhlathuza eGqumeni elaziwa ngokuthi komfula uMhlathuza eGqumeni elaziwa ngokuthi kuseMandawe wakha umuzi wakhe wawubiza ngokuthi kusodwini noma kusodwini wakha lapho ngoba efuna indawo ephakeme.

Kodwa ke bafethu ke ake sikhulume iqiniso njengomuntu osekuthiwa nangesefa. Sikhulume nje iqiniso. Yabona lento leya ama divorce angaka. Kukabili ngokubuka kwami. Unganingasho ke njalo ukuthi ngithe. Cha ngikhuluma nje ukucabanga nokubuka kwami nje. Mangiyibukela nje la engihleli khona ngoba ngihleli phezweke ngithe chwa ngiphezulu ngifaka ipaniza ngase ngifaka loluthi lolokuvungula kuthiwa i toothpicker ngase ngifaka ibuke ezimnyama ngiyabuka nje lento le yokudivorce kangaka mina ngokwami ukucabanga nokubuka ngibona sengathi izinto zimbili ukuthi umuntu angene emshadweni ngeinhloso ezingekho right hayi ngoba kukhona uthandana nalo mhlambe lo muntu lona ashada naye ingoba ucebile noma ubusisekile so ungena ke emshadweni ke ngalondlela ke hayi ngoba ngempela ngempela enalento okuthiwa uthando noma mhlambe ke lento ihlukene igaba ezintathu omunye athathwe mhlambe inkanuko ilast not love uyabona kuyabe kuyabe mayisele lapha emshadweni ubona lesi sihangqahanga usejomba amafence usiya kwenye indawo futhi ebeshadile la yayibona lonto bese kuthi ukugcina kuyikhona khona ke ngempela uyabona lento lena yokuhala uthi usuvele ususe emshadweni usu right ngoba engazathi lento yomshado ifuna umuntu osecabange kahle.

0: Lengo miti matiba, ibisiti freedom. Angazi lo Rihanna kutu uyenu kutula. Gita ngini nyampega lo Rihanna tunai. Umpige lo futi. Sego aba o liha lihana, sebe aba baningi na ulabu Rihanna bu. Ai, kola lingo manisho kanjalo. Laba batu matiba, hei, washa wakima. Wange na matiba, wagu matiba onjanjani. Abantu basika abantu ngoba lokho ngeke kuze kusize ngalutho ngoba angeke kuze kushintshe lutho ngingirayitha ngithi ngokwami ucabanga angiboni ukuthi kusiza ngani kumphicotha ngoba vele ngangcunta usekhona akasekho baba wethu yanti yabona manje mina angi understand ukuthi abantu yini indaba abantu bakhulume kangaka manje yase bekhuluma kakhulu ke phela manje usungathi badlutshwa lapho kufulela inkulu Nowazi sekukuningi emhlabeni kusho sekuyizinsuku zokugcina ngempela ngendlela engibabona abantu bekhuluma ngakhona hey bakhuluma into einkulu uzuma ngathayibo la bantu bakhona la eSouth Africa siphila nabo khona la eSouth Africa la bakhuluma ngaka hey
1: Hayi baba besifazana uphathwa kahle besifazana nje 2-3 into ayithandayo empilweni yakhe ukuhla kugcwala amakhabethe impahla zokugqoka ugqoka kahle esaluni uyaye 3 imali Mayingekho nje imali ekhaya umuntu wesifazane uba frustrated.
2: Yeah.
1: 4. Ngamthethisi njengengane. So ukhulile hlala naye phansi ukhuluma umbonisi. Mangakayiboni lento ungayifohle ngenkani emlindo yozayibona. Ngoba sikhathi umthethisa la ekhaya uthi mayiphuma la yeyitolo kukhona abakhuzela bathi ha usho ngezitho zakhe. Mayinyathela unyathela ngabantwana wena kade ulwe ekuseni. Umuntu wesifazane ulinyazwa ukuzwa akalinyazwa ukubona. Ingakho abantu besifazane ngisho ungakhumbula nje uveza mama cells akho ngaphezulu akuthi diki. Umuntu wesifazane ulinyazwa ukuthi kukhulunywani kuye. Noma ngabe ushadile iba nesikhathi la khona ukufike nje ukumeshele. Ngoba njengoba ungamesheli mfundisi wami ulibele iBhayibheli neyilini. Laba mama sekuyisikhathi sokuthandaza uzani songa

Hey, bafundise bafethu. Hey, hayi lenceko. Ubaba Bishop Thandazulu. Uyazi ukuthi le sound clip le ngidlala ngamabomu, nginanela lapha into eshiwo umfowethu. Uthi ke ake ngifundeke le message yakhe. Uthi hey, ngiyayizwa inkulumo yakho baba. Ngicabanga kwenziwa na umona nenkanuko. Konke lokho. Omunye ehamba nomkakhe alokho ejeqeza ejika namantombazana, hayibo ichilo elingaka. Hey, ngenhlanhla mina sengafaka amahanisi nje uma ngifuna ukushela ngivesane ngishelene unkosikazi wami. Aze angithethise kube mnandi kube nje. Kodwa we King Poly Poly waba njani? Ya nomfundisi uthi asishele asibashele abakhosikazi ethu. Awazi icisho ngaphahlo kukhona iboss yami engireporta kuyona. Cisho ngayisukela ngeke ngisasho lutho. Kulungile. Awuthi ngidlale lengoma.

0: asik bengal dari sabana?
1: Boni.
0: Eh. Don so.
1: Tunggu saya tu.
0: Bunsi jangan fak. Hey, sengihamba mfowethu, sengizoshiya nje icathulo zami, ngizoshiya icathulo ngizohosha inyawo, sale icathulo.
1: Hosha inyawo sale icathulo.
0: Yebo bhuti. Seno sale nibuka zona ke icathulo zami ke mina sengihambi.
1: Hayi ngizohamba.
0: Yebo mfowethu.
1: Ngiyakulalela la kuya ephomithi ngihlala la eFrance.
0: Usoba phesheya kwezilwandle.
1: Ekhathi phele phesheya kwezilwandle nikhulanele la kuyiphepha.
0: Kujalo futhi.
1: Yebo.
0: Yeah.
1: Wathola ukuthi nje phela iFrance lathi lapho yabuzwa question mark.
0: Hayi no, hayo no, you're right, you're right. Iphesheya, yeah, sure.
1: Yeah.
0: Yeah.
1: Nabanye bendalo bathi phoso. Bavuli app meme le emazweni.
0: Ya, ne.
1: Njengathi nje.
0: Aga kuso.
1: Hayi mphakathi ngibingelele bonke abantu ne nomndeni wonke right great narabe snatinge ngalenzamo ngqanya empicane icolo bonke nje abaqazweni nawamazweko imali encane.
0: Yebo mfowethu.
1: Ngoku akwazi ukuthenga le ngoma amfitheni.
0: Ekamfiliseni. Ethi thenji.
1: Yeah, ngajabula monga ngizwela ngizweni nabezi ngoba ngodlala zomfazi zomnyama.
0: Eh, mfowethu. Oh.
1: Ingoma phele ngaka.
0: Mhm.
1: Kulethi masizidlalela ke le.
0: Yeah, mfowethu, ake ngiqalaze le ngoma Nkosi yami ukuthi ngabe mbala yi. Eh, ukuthi ayikho la eduzane. Mhlambe kwasibanje ucila ishaya endukwini ngiyithola eduze.
1: Hayi ehamba kahle sibo kakhulu.
0: Yebo.
1: Bona ngomzayo.
0: Kunjalo mfowethu ngiyabonga nami ngiyabonga.
1: Boni ke.
0: Nazo ke mfowethu bye.
1: Oh. Ikha.
0: Boni ke.
1: Okay.
0: Phuma manje njalo lapha na ke Jolide. Sike madoda. Lemshini ngenzani? Lemshini, heli lemshini. Uphike lo onangu caphune. Ah, sikubingelele.
2: Kulubutu,
0: singaphakathi.
2: Ah, ngiyaphila baba.
0: Yesiyaphila. Uba lo khuluma ngathi ujikelele, wafana nojikelele.
2: Yabona, umkhabake manje.
0: Umkhaba.
2: Semarisbeck, umkhaba ubuyile, umkhaba semarisbeck.
0: Hayi umkhaba, hey umkhaba.
2: Ta vele babuyela kuwena futhi ngizizwe lakho nje mhlawumbe mamtholala, ngizizwe lakho nje ngathi ndawubo. Ngobuyela ngatshela jelo.
0: Aw futhi right kodwa nkunzi yami.
2: Khoba kahle futhi.
0: Ah futhi hayi no futhi angisoluthu, angisoluthu.
2: Hayi ke siyaphila siyaphila. Kwafuta fiba bridge, la isho kono sotom, kwafiba bridge, ayo top bridge.
0: Oboni ke ngani yakwethu?
2: Ngiyabonga mfowethu.
0: Ah, kujabula mina mfowethu man, awu suka.
2: Awu mfowethu.
0: Siyabonga mfowethu. All right. Uphuma manje kanjani lapha ke umkhamba, umkhaba Risto? Yeah. Wethethe, yes, kodwa ukuthi bathi lana sesithola bonke nje ke abafowethu nodadewethu, omabethu, obaba bethu. Hey, sinithanda ukubhubha. Sinthanda kubuva. Asikubingelele.
1: Mabmasik.
0: Yebo baba.
1: Laphela inkonzi yethono.
0: Ah. Ah, futhi gapi.
1: Yini nemuzi khuluma ta yini no mfeni.
0: Ah, badoda.
1: Ah, futhi nawu hamba amathongo akini nomzeli Nqanda benawo.
0: Ah, futhi ngiyabonga kakhulu mfowethu ngiyabonga.
1: Uyazi ingoma kale sambuli sathethe uhoro sathulekile kanti sakhulile.
0: Hey, mfowethu lo ngoma le ikhuluma indaba enkulu.
1: Ah, mtanda uhambe kahle sibambe lapho.
0: Ngiyabonga mfowethu na ube right yes.
1: Ngishaze mina la kuwe umbelo kwathile.
0: Ah mfowethu ngiyabonga kakhulu mfowethu ngiyabonga.
1: Uphile kwama.
0: All right mfowethu okay. All right. Phuma mina njalo lapha kumlaleli wethu lapha ke ngempela ke ngo 8 minutes to 3 o'clock umkhunkuntu ofana 7.6 FM. Sibonga kakhulu ke kubalaleli abathe bangena. Yazi le ngoma kaMfiliseni. Ah, awuthi ngivele ngifune kwelinye ibhodo ngeke phela mina ngidlala imshini ngisazodlala ukuva Oh, ngeke. Uy, baba balekelile. Ngeke mina kodwa, ngeke. Hayi, yabona ngivele ngiyale, ngiyala namanye ngithi ngeke mina ngidlale imshini. Usho imshini lelele sisebenza ngayo, idlale ngami. Kade ngafika la ekhaya, sengadlala imshini nje kungabe indaba zalutho ngoba kwenze njani. He? Hayi ngeke ngizoke ngibone ngiqinisele ngoba ngifuna ukuphuma ngawo nje lengoma kaMfiliseni Magubane ecelwe lapha na komfuthu Jolide. Hayi, hayi. Hayi imani. Ngaka yawa sengiyacela ukuvalelisa manje nazo sefikile umfowethu Dixman. Dix Madigra, Madigra. Awufanele uyadlala ingoma lo fana bang. Hayi ungathi uyakhokhelwa. Ngithi uyodlala kakhulu sokukhokhela. Ayi akuyona ngumfiliseni lo, angazi ukuthi uba lo ozenza umfiliseni. Umfiliseni akangeni nje kanje. Hawu lutho ngafa. Hawu. Kade nje safika eradweni bakethi ngeke sidlale imshini. Hayi ngamele ngibhuquze phansi. Nomshini udlale ngami. Hayi ngeke. Ho. Bafowethu bekumnandisi sonke asiphinde sibonane futhi ngokuzayo uNkulunkulu mesasigcinile akakasigcine nje uNkulunkulu angigcinele nina nithokozele umsakazo ningagudluki kona ukhona umfowethu uMadikizela kanye nabanye ozakwethu kodwa nje engakuthembisa khona njengamanje uma uhlelwa lalelo uMadikizela uma uqala ukumlalela ngeke uphinde ulalele okunye oyo washalo lalela thina hayi sengihambileke bakwethu ngiphuma kamnandi asuka ngiphuma ngomalobola ngalo ulobola ngalo manje mfana ngeinternet yini lokhu umfiliseni umqabula sheshe madoda abu uthi wethenjiwe wena ethenjiwe wena hayi kodwa madoda uthenjiwe uthi hey ufuna ukuhamba na uthe ngingane ngiyithanda lengane lena hayi ngibiza umfiliseni ukuqhamuka abanye abantu ha eh ngena umfiliseni ngena nkosi ngela umqabula sheshe hey insizwa ngakuthi ke le nsizwa kubo kulapha yana engudwini eshowe kuphinde futhi nalapha otimati kwamaphumulo eduze nje nasekhaya angingathi eduze isekhaya nje ya sibabi kabi siphethe zonke izihlabani nezingqalabutho kwamaphumulo wayesengembe ngena umfiliseni yazi ngihle ngamsoli lokhuza ukuthi ngakubiziwe wena hayi ngimsolile ukuthi hawo ngabeza umfiliseni kwaqhamuka uJabu nomfiliseni nangu naye manje uJabu hayi uJabu hayi ngifuna ingane nje mina angifuni makubizwe enye ingane bese kuza wena hawo awume ngibone la ukuthi akuzukwenzeka ngale ndlela engifuna kwenze kakhezwa yini wena lengoma lena mangabe ngibiza umfiliseni kuqhamuka umunye nangoke uzu nakhoke mfana uzu shilpe ayisangamba.

0: Awungoy.
1: Yeah, asibonge sizoyilungisa. Sizoyilungisa. Sikona siza kuye. Lungisa, okay. Usengungena umthandazo. Kanti ingoma ithi awu baba sesicela wena thina. Baba sesicela wena thina. Ukuba wena uvane uziveze. Yabona ke into zabelungu. Zevane bese zithatha nje zithatha anoma eyindlela ukuthi kwabe sihamba kahle njena sihamba kule ndlela ngiyacela ncane ngoba ngikwazi ukusuka la ngikhona webhuti mtaka vidima ungilethele nje incwadi engcwele ungitholele incwadi engcwele bese ke sikwazi ukubuka nje kafushane encwadini engcwele uhlelo isibhedlela abantu bayaphila abantu ngokwethemba nje igama lophezulu ophezulu inkosi yami ophezulu edwa ophilisayo ya siyabonga kakhulu manje wasuhefuzela nje wahaza nje hayi ngizama ukukhuluma i-sign language ukuthi le mpahla ayoyilanda uzoyithola kuphi nendawo asibonge kakhulu ngiyabuka la mbuka umntakazonto ngithi ohe sasinazo lezi nsizo madoda kwenye yamafemu sisebenza ndawonye mase ngiyibona le nsizwe sikhule kangaka ngithi kwa kodwa Nkosi wena wedwa umuhle akekho ofana nawe ngizocela nje ma ebuya mtaka vidima bese nginqena ukuthi ngikhulume le ndaba ngikhulume ngingashongo sahluko sengathi thima uzokhuluma ungasisho phela isahluko nomunye akwazi ukubona ukuthi ikuphi la kukhulunywa khona yayizwa ke leyo ndaba ake silalele ake sithathe le ngoma le entabeni yekude silalele nje ukuthi kuthiwani sizwe nje amagama ingoma esiqeda kuyidlala ibithi ankosi ziveze.

Kati namhlanje enkonzweni sifunda izwi elithi kukhona ukubona ekuboneni. Ngibuka ke ukuhlakanipha ehlakanipheni. Ithi lento umuntu uyahlakanipha. Khona umuntu okahlakaniphe aziwe ukuthi lo muntu lo uhlakaniphile. Kodwa uma uqhubeka mhlawumbe uhlala naye noma uqhubeka umbhekisisa uthola ukuthi ayi akukho lokuhlakanipha okukhulunywa ngakho egcineni kosuku ithi ingqondo yami mhlawumbe ukuhlakanipha kubili khona ukuhlakanipha kokuhlakanipha bese bakhona ukuhlakanipha uhlakaniphiswe mhlawumbe nakhona la ngizokhuluma izolo esithanda ukujiyajiya kancane ukuhlakanipha kokuhlakanipha bese bakhona nje ukuhlakanipha okunikezelwayo yabona ma okungezwayo uthi nawe uzibone uhlakaniphe ngendlela yokuthi nawe awazi ukuthi lamandla noma lokhu kuhlakanipha ngikuthatha iphi kodwa ma uqhubeka ubheka lokuhlakanipha okokuthi ngikuthatha iphi uthola ukuthi ukunikeziwe ngicela sifunde leli verse leli number 17 ithi laba bafana abane uNkulunkulu wabanika ukwazi nokuqonda encwadini nasekuhlakanipheni uDanyeli waye nengqondo kuyo yonke imibono incwadi kaDanyeli 1 ma uyibuka noma uyifunda le ndaba uthola khona amazwi athi bathi mabekhethwa base benikezwa okuthiwa isabelo senkosi kodwa bona bakhetha ukuthi bangasidli sabelo senkosi bakhetha ukudla abakudingayo kuthiwa owaye nikeze umsebenzi ukuthi abagade wakubona kunzima ukuthi abavumele esicelweni ababesicela uma becela ukudla okungekho eodeni inkosi yayikumisile kuthiwa bayincenga bathi ake usizame nje inzukwana bese uyasibiza usibone ukuthi sinjani sizwa kuthiwa bafumana ke umusa bafumana umusa banikezwa lokudla abacele ukukudla kwashaya isikhathi lapho khona bebizwa kuba abazovela phela ukubona ukuthi ubuso babo abuxhozekanga yini ukuthi ngabe lokudla bakudlayo akuzufaka yini ugadi engozini uma bethathwa belethwa nalabo abanye belethwa lithi iBhayibheli ubuso babo babukeka

enkingeni okuyo. Akukhiphe. Noma ngabe uyagula. Noma ngabe isimo sempilo asihambi ngendlela othanda ukuba sihambe ngayo. Mhlawumbe ucwile ezikweletini. Kodwa uNkulunkulu engizosho mina ebusuku ukuthi uNkulunkulu uyamemeza. Noma ngabe isimo sakho sesimanga sihambi kahle. Thatha leso simo usibekele yena. Yazi khona abanye abantu abaye bayezimpela baze bayongena impela bayongena khona into ekuthiwa umashonisa. Yabona lana kufanele ulibuke nje naleli gama. Wenze analysis yaleli gama nje umashonisa. Hey, uyongena impela uyongena. Ngoba isima sivumi. Ngizothi mina ngane yakwethu, mfo wethu, dade wethu, baba wama. Kodwa ukhona uJesu. Ubona sibeke yini kuye leso simo. Angenelele yena. Angenelele ngoba uyangenelela. Noma ngabe isimo sinjani. Kodwa yena uyangenelela. Yabona uma esengenelelile yena. Abantu bayamangala. Ukuthi kwenzeke kanjani. Hey, wake wangenelela. Kumuntu owayesishosha kwasekuzalweni kwakhe. Hey, wangenelela madoda, wangenelela. Kuthiwa abanye ababengena ethempelini babemnikezela imali bese bayongena ngaphakathi. Kwafika abanye uhlobo lwabantu bathi thina igolide nesiliva sinalo kodwa thina sinalo siyakunikezela khona ngegama likaJesu. Ebusuku uMgungundlovu uyamemeza uthi igama elinamandla, igama elisindisayo, igama eliphilisayo likaJesu yedwa. Igama elinamandla, igama elinamandla elika Jesu. Umgungundlovu uthi nanti igama elinamandla. Sengivala. Kuthiwa babe sebethathwa. Sebephakanyiswa. Wathi uNebukadnezar wamemeza wathi, "Eh, makwazeke madoda. Ukuthi namhlanje nami ngimbonile uNkulunkulu namandla. uNkulunkulu walamadoda. Ngizosho njalo ebusuku. Nalinga uNkulunkulu namandla. Thatha uNkulunkulu namandla. Hamba ngoNkulunkulu namandla. Hlala uNkulunkulu namandla. Zinikele kuNkulunkulu namandla. Ubone ukuthi inkinga yakho ayingeke isombululeke yini. Thatha uNkulunkulu onamandla. Thatha uNkulunkulu onamandla. uNkulunkulu onamandla uyakukusiza. uNkulunkulu onamandla. uNkulunkulu nje onamandla uyena oyakukusiza. Bakhona uNkulunkulu.

uyingcwele. Sithi wena wedwa unamandla. Sithi wena wedwa Nkosi. Uyakususa ukufa. Uyakususa ukufa. Baba susu ukufa. Baba susu ukufa. Susu ubuhlungu. Wenzele Nkosi igama lakho. Siyakhuleka baba ekuseni. Siyakhuleka baba ebusuku. Siyakhuleka njalo. Baba siyakhuleka. Sithi wena wedwa. Namanje Nkosi. Sithi wena wedwa. Sithi wena wedwa. Baba wena wedwa. Ongamphilisa loya. Wena wedwa Nkosi. Ongamphilisa naloya. Siza kuwena ke Nkosi. Namanje ebusuku. Siphakamisa igama lakho. Sithi wena unguThixo. Onenyaniso. Wena unguThixo. Onamandla. Ngenelela ngegama likaJesu Kristu Nkosi. Amen.

Yeah. Ah, gosi. Ithingoma baba ziveze. Ah, sengifunde sakho nje isandla. Ziveze. Wabantu akhala lapha usisi ubusisiwe. Hayi isami abantu lakhala lakhala dlila thi uyizizo. Glue, siyazibongela. Umgungundlovu njalo njengamasonto, ungihlangabeze 9 to 12 ebusuku, ungihlangabeze ngiyobe ngiphethe lona lolu hlobo lomculo. Nkosi, ngisho ngithi hayi baba, ziveze. Ziveze nkosi, ya ziveze baba, ziveze. Ya Lungile. Ezo lendaba. Ithini mina? Hayi. Lungile. Ake ngicele. Khona leya ngoma engake ngayidlala ngelinye ilanga. Wakhala umgungundlovu wonke. Ake ngibone ukuthi usazokhala yini. Uzothobi ha idla amathamba bese yajwayela. Bese ngiyabuza. In your ya, course. Hey. Kusemgungundlovu 107.6 FM. Yabona ngalesi sikhathi.

kusuke kuyimi uzothi umunye ha usethatha into ziphi lomo zomsakazo uphi ubhuti Jolide ye uyaphila uthi uma ungene nje athi athi ugogo athi ugogo uyidwedwa uyizonto uyalibiza nawe leli gama athi hayi lo usiphithiphithi lo gogo kankulu lo unzwane hebo hey amagama lapha lo uspaghetti ha ayi ngiyakutshela lo ya baba ubheka bakubo lona baba uDumisani ha ngizoshawa ekhaya mangifike kodwa nje ya kumsemgungudlovu la uthola khona uthola khona ukujabula nasemphefumulweni ehe ubalo first lady hey bakhona abantu bathathaba namagama yakujena wena uphi kwakhona kwakhona ugadi umama kankosikazi umama unkosikazi kababa ujwaqo umfundisi ncike inkosi mphefumulo wakho baba sengathi thi kungaphumula ngoxolo ehe siyambonga nje uNkulunkulu nokwazi ukuthi abantwana esikoleni benza kahle siyabonga hey inkosi yami siyabonga ngoba uJehova uyathwalana uNkulunkulu uyathwalana abona khona umuntu othwala nayo uJehova igama lakhe uyasithwala uyasithwalela uma nathi noma ngabe kunjani kodwa yena vanama nathi hayi kulungile ngizwile noma sengayolala hayi kulungile ngizwile ngizwile kuthiwa kade bekhuluma bathini kama lo muntu imali

0: Amen. Ah, uJehova ukhona lo osibekile okubhekile. Ingobani? Ingoba unenjongo ngawe. Ukhona lo okubhekile. Isizathu sokuthi akubheke. Ingoba unenjongo ngawe. Ngani kwethu ngizosho njalo ebusuku. Emgungundlovu 107.6 FM ukuthi ukhona lo okubhekile. Ungu ayikho. Ungu ayikho. Usemoyeni? Yeah, baba. Ngiyaphonjana wena.
1: Lo baba, kwabona, yabo baba.
0: Amen baba.
1: Amen, bokuza kwa umsolo umsolo baba.
0: Nomdai, ngali awusingile. Wena wehla ngani, awehla kanjani? Yes. Yes,
1: sir.
0: Yes, bangela.
1: Yes,
0: ba. Hey, ngiyambonga uNkulunkulu. Yes. Yeah. Bonga uNkulunkulu mfowethu, ngibonga
1: uNkulunkulu.
0: Yes. Ngiyabonga nakwethu, ngiyabonga
1: kakhulu.
0: Ngiyabonga ngiyabonga nomkhulu. UNkulunkulu angigcinele
1: wena.
0: Amen baba, amen baba.
1: Hallelujah.
0: Yes. Eh, Nkosi, ya. Yabona ke balaleli bomsakazo. Ke ngithi mina udumo akulo olwami. Udumo lungolo kaNkuluNkulu ngempela. Ngempela udumo likaNkuluNkulu. Baba uNomdayi wayenenkinga emangalisayo. Sathandaza. uNkuluNkulu amsize umsomi. Njengoba nawe nje uzwa. Esho. Siyabonga. Siyabonga kakhulu. Siyabonga kakhulu. All right. Yabona ke njengamanje imsuzu si amashumi amabili. 20, angithi amashumi amabili 20. Masekhona u7 kusho ukuthi 27 minutes. 27 minutes. Ayakhos emva kwakhe u11 ebusuku.

0: Ntondaba, ayi sukhulile. Uzokwazi ukuhlala wedwa. Ukhulume wedwa. Ayibo ukhuluma wedwa yini. Kanti ngikukhona ngoku uqeda ukukhuluma nomsumi. Ah, Nkosi yami siyabonga, niyaphiniphile lapha embali. Iphile embali, siyabonga kakhulu. Imbali yonke. Hey, ni embali yonke. Mhm, niphile. Siyabonga kakhulu. Eh, uphi baba umfundisi uMtungwa? Ah, baba uMtungwa. Kulungile. Sezwa mfowethu, unxise kakhulu. Xa sengane yakwethu. Sikhona kwesikhashana. Sibuye sidlule futhi. Sikhona okwesikhashana. Sibuye sidlule futhi. Niphileke lapha ekhaya nomama. Nebandla lonke lapho esigodini. Ya, niphile nje, niphile. Ngiyazi ukuthi khona umama ubheka akalali. Akuzeli. Mama ubheka, niphile nje. Nkosi yami, niphile kakhulu lapho ke esigodini. Sanibonani. Ehhe, ya. Khona umasweet lapha. Ya. Khona o flavor. Azi umuntu abanaqa nje ngegama elimnandi kuthi o flavor. Khona David. Ya. Khona umfundisi. Yes, umafika. Yaphila ndosi. Yavuma. Machozi. Yaphila. Ifa. Hey, bayavuma, bavuma ngamakhanda, but alright, kumnandi base kunjalo kusemgungudlovu bakithi uBJ okanondaba umntwana enhlezi naye ngalesi sikhathi hayi nokho nami. Lasho lagamanxa madoda, lasho lagamanxa. Amen babuzondi, siyabonga uNkulunkulu asigcinele wena. Ngiyareceive, ngiyabonga kakhulu. Akube njalo. Yeah, kusemgungudlovu. Baphi? Hey madoda. But sila eHoneyville. Hey sila. Ake kumnandi ke mase kunjalo. Wenkinzela ukhonze phela kozanele. Ya ukhonze wena obabonayo ukhonze. Ukhonze kakhulu, ukhonze kakhulu. Bonke ubani ukhonze nje ukuthi ukhonzile lowo muntu. Alright, ake ngenze nje. Ake ngenze. Hey, Jesu siyabonga. Uphila nje kumusa kaNkulunkulu. Phila kumusa kaNkulunkulu. Siyabonga. Sibonga ukuphila. Alright. Yabona njengamanje na. Emva kwami mangiphuma nje. Uvidima ngiyambona uyasukuma uyahlala uyazelula. Ke mina vidima yini? Uthi engani le ndoda? Ubukwasi. Manje hey. Imozongene. Mhlangabezeni ke balaleli bomgungundlovu FM. Mhlangabeze umntaka vidima. Yeah. Uzothi mase babiza le konoshezi kwelide. Hey Nkosi yami ngo ombungeni. Ehhe Ndlunkulu ngiyaphila. Ehhe hey no patanati lapha ya. Uphu cardinal. Hey Nkosi yami hey macala Jesu. All right, lungile. Angithi umuntu uhamba lethi iBhayibheli hamba nomhlaba wonke. Manje nake siyahamba sambo umhlaba wonke. Ake ngiye la kukhona ikade ngikubonile la ngibonthe ngibona ukuzokubona in futhi simemo zelo. Okay. Khona isimemo zelo ebengisibonile. Ngiza kusifunda ke. Angimthathe nangomlaleli. Semoyeni. Yoba.
1: Indoda kababa. Kuyisho ukuthi ngiyakuzwa.
0: Yes, ba. Onomdayi etusa amandla kaNkulunkulu. Uthi umlaleli, amen baba. Akazibonakalise nakumina. Uthi ngiyabona ukuthi usangibhekile namanje ngegama lakhe. Uthi ngiyamethemba uzoba nami ngomhla ka 18 June. Ngiyesibhedlela, ngiyethemba yena kuphela, ngithemba yena kuphela ngoba kuningi engisiza namanje. Ngiyethemba uzoba nami. Ungayeki baba, ukengikhulekisa. Unamandla umkhuleko wakho. Liphumile iphayiphi Jesus. Ah, Nkosi yami. Ungubayethe Jesu. Akekho ofana nawe nongalinganiswa nawe. Amandla Nkosi wonke akuwe. Baba masizwa lezi zindaba. Ingakho ke Nkosi sizokhonza njalo. Ngoba wena Jesu uyamangalisa. Ah Nkosi yami, qhubeka ke baba umenzele umusa njalo umntwana wakho empilweni. Noma esazoya Nkosi esibedlela ngomhla ka 18. Baba ngiyakhuleka ngithi Jesu hamba phambili. Hamba phambili, moya oyingcwele hamba phambili. Baba ngiyalethemba igama lakho namanje. Lihle lona lodwa igama lika Jesu. Siyabonga. Siyabonga ngane kwethu. Siyabonga. Siyabonga nelisiwe. Nkulunkulu akabe nawe. All right. Bengifisa ukubheka. Ubhekani. Ibheka la. Umfundisi lo walapha ya eBethel. Umfundisi uDokotela Mchunu kodwa kubhaliwe la ukuba namehlo okubolekwa manje ngekho kwamehlo okubolekwa sikuyoba inkinga. Okay, kodwa ngicela ukufunda isimemezelo. City Believers Prayer Saturday morning. Mthandazo ke lapha ngomhla ka 20 ku June skathi u 7 uya ku 8:30 ekseni eMgungundlovu Community Church kwano 4 Chief Albert Luthuli Commercial Road ngokudala Commercial Road 104 Chief Albert Luthuli inamba kuseyiyona indawo uMgungundlovu Community Church skathi o 7 ekseni kuya ku 8:30 ilanga 20 June 2026 yabona ke Nkosi zafana za la ngabathinta pastor uKhomo inamba it 0836 66 168 59 noma uyena uDokotela Mchunu inambeni ethi 082

düşünceli önce. İloko, engikushoyo. Hey, ay, mayikhona ufuna uvalelisa. Kodwa indaba bekumnandi sihlezi. Ay, impela goodbye. Hayi, impela goodbye. Kwa manje nginami ngiyaxakeka la. Mbona uvidimu uyajuluka. Oshayini nosikisi. Usikisi number 3. Hey bo. Yeah. Somlalela. Silapha ya. Somlalela. Mhm. Okay. Ah, siyabonga kakhulu. Thole nje umlalelo ozothi, "Hey, goodbye." Nami ngithi goodbye. Nami ngithi bye. Alright, njengamanje na ke. 7 minutes before awusuka shinje imakwabo at 6 minutes to 10 to. Alright.

22 minutes past 12 from Southern Kungla, 107.6 FM. Kupina kubisen mingelele, kamila mguti sa mkoso fitu masmelesa buwewe futi. Sambu ala uma Alexe, sinko osmana, zutunzi sibini, nagbazi, kona ke vungu vungu. Siyazi sozi nga zelu uzo sbula, wata sozo shkeni, sambu ala uma alda. Ekseni kumtaka etu kutuno yake nikabani naka 2026. Na World Cup seise tuzane ke, impela segu ya buwanu kutu impela ke, hizi dozenze kaka. Sibigelele upegani waga zungu, ngomu ya wanda wakona, flengi wenyani sa ukono, kona ustelo sepastin chidi. Sabengelele webusi, zianda busi, choli temba, wakakanyi idu apila. Mkonto Chris, ngomu ya wanda wakona ke, numaki wabana, wawaldamene. Sibigelele umu yuko wanda otisibona kona amahlo kambanjwa kube lapha nosibusi songwenya kube ke usanele wakazibula kube mamtungwa kube lapha ke